0: Sikolin! Sikolin!
1: Eh ti,
2: ayon moun sa akwe mwen la?
0: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: Eh, gouti an, mwen ti le.
0: Kouman ye mwen?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Joannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konnet li bien? Ebe, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bien pi yon tibay ki non fè rosa. E pi, la yon sa savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wite. Men la moun toujou wè.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pa de ya. La wè ti bwai la vini wè ilè apre midi. I pa jamè antwe an di dekò. Se a son gwo wash do la. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la. I ka fè men tout la pot ek tout finet. Moun stil ka wè tout patou don.
1: Ki man yè? Kou an di sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise de san kouche.
1: Mè vè se. Pon sa sa. Pou kon pon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia Online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon nga y bete manje san di fe. Paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Missy Colleen.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si, mama, go home. No.
3: Missy Colleen.
0: Sa ki visit yon? Anyway, Missy Colleen.
5: All the business day behind. People only coming on mine.

0: Et ti?
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: Eh, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Eh, gouti la, ou ti le?
2: Kouman ye mwen?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitton Company. E bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la mou toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wè le apre midi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fè an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè vè se. Kon sa sa? Kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Missy Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Missy Colin.
2: Sa ki visit ya, Missy? Anyway, si Colin,
5: mwen kay pa. People only coming and buying.

0: E ti?
1: A ki moun jara ke mè la?
2: Mwen ki la wè?
0: E, Makoum.
2: Koumò yè an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, e bè kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: E di ti an, mwen eme ti lè.
2: Kouman yè an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabin sa, Noya?
2: Oui, sa katavay ko de Pitton Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitton Company. E bi epi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kawite.
2: E
0: la mo toujou wè.
2: Le wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. Le wè ti bwaye la vini wè le apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè? Kou an yè sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè yè se. Kou an sa sa? Kou kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
5: mwen kay mwen. People only come in at night.

0: I do. Kaso ek moenie by jou chair move lady madam moenie dat haar mama sa dit.
1: I mean, well, look, we are an endangered species.
0: How do you get?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, why ake do?
0: Kasi mkouk, se pou bi kefou sa wadi avon moun pase ek ton sa kay di madam mwen sa gason. Kasi mkouk, se bay sa wyo sa gason.
1: Anyway, Belouk, kasi mwen yon ti job lan ti kayo petiwe, yon nan se kat lan a chek la. E di mwen mwen petiwe kay madam mwen le sali a petiwe tou.
0: Non
1: mwen vlo wa le gason, just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen just fin fwantou hay $40 bayan fom la gason. Ek ou sa madam mwen pa pe mwen, le mwen fin fwantou hay la gason. Madam mwen ka di mwen, antou an di dan kay la. Le mwen wè kote mwen.

0: E ti?
1: A ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la, oui?
0: Eh, ma koum.
2: Koum ou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen gouti an, mwen mwen ti le.
2: Kouman ni mwen?
0: Mwen kabou yon manje, sa mwen ja asou di fe.
2: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki les la? Chabi noue a?
2: Oui, sa katavay kon de Pitan Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe kamache, pa katouche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay kon Pitan Company. I bie pi yon tibay ki non fè rosa. E pi, la yon sa savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kawite. Me la mo toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pade ya. La wè ti bwaye la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon trou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kon yè sa?
2: Trou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gè se yon. Kon sa sa? Pou ka kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a chute Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: See, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki visit yon sa? Anyway, si Colin,
5: mou kay ba. People only coming on mine.

0: Si Colin, good night.
1: Eh, Macoum, sa ka pa rechime yo swa ya?
0: Mwen jous ka mache, oui. Koumou ye, an?
1: Mwen bien.
0: Apon ti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de gala avanti had la. Mwen jous di pie mwen la. Mwen jous bini asiz la.
0: Ok.
2: Ti mwen do an kwestyon. Ki denye fwa ouwe ti an maye, be ou ti de la?
1: Apo chan de simen ki pase?
2: De simen ki pase. Ti mwen la really vingo, eh?
1: Oui, mwen sa, men. Beti di ka bien sweti mwen maye la. Mwen la ka bien manje, mwen la ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje kon sa, eh?
1: Oui, si.
2: E be kite mwen dou yon bagay.
1: Ti mwen la ansen. Sa kwa liya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mwen maye sa la.
1: Ki mwen yon ka di sa?
2: Tout kote ti mwen maye la mwade be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Mami, I want to go there. Go! Pa mwen!
1: Mwen gwen ti ya, kare, ou ni ou sepose bayan ti mwen may an seten, kone yo ka di la, freedom kouman?
2: E ben, adou yon bayan, pa Stephanie, la way di, mami, I want to go there, nga di, no! Mami, I want to go there, no! Ma, ou menm sa sa, mami, I want to go there, no!
1: Men sa pa tou long bon, eh?
2: Well.
1: Fè, mwen kado, avan had la mwen kalave la, avan yi me le an anote, pi yo yi deten, ti mwen ale gade, eh?
2: Ebe, bon so, eh?
1: Oui, nou kaywe.
2: Mwen kompon e gwen siya. E gwen siya e diskwe, oui. Bebe, ti ka pwe kati mwen la, ti mwen la ka bien manje. Tou bon man e gwen siya, tou ve ish moun an set. Men kan men, you see that, eh? Those who gossip with you will gossip about you.